0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay buen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañeku wala biir reey da bëgg wañeku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawlu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg defal sa teint am na ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné ñu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp jokko leen ak wa Dina Farm ñu daldi leen

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngay beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laacc ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay am jet wajal lay la wajal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mo né wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo né inshallah dana savare mbir ma way suma damé ba xol xamné ki wajay wo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandi ko ci sa ganar radio dama la koy lo ngandi ko ci sa dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy lo ngandi ko waye walu fayma nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewuho angasene len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw temer nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayit ak ñew mu door andi lam may jox adiya ja neena ma li la amu amé sarax na dina rek ko nañ sarax na nga waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jurut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doon ne bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu de walu kayit mu de walu yaram wuy metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan damal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko jox it man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab juni dong la am te duma dem am kay na ñëw na andi juni bobé wala juni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na nit sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teguma ci xaaliss teguma ci Allah dal wax deug yalla teguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay.

0: laaj na ñu def ci lo xamne si da fay jëm ci walu bayra jaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xama fofu fay joge waaw manam fimu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko fa li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol day wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun balon da def lool bark dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey re nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni ni la tax bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne si lu def lay doon suñu dikke fi dañ ñu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran li falay wacc rek sabar be manam apprenti ye ñep xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dimi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mo me xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex manduma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawan mo ku lay la mëna ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dafa jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñ la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew neuma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arekad gi ku bëgg joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep nuna mom la waro la ñëkke waye teje koy buntu yi day am solo ma ngi siaré mbolém ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanamu yag fu tolo te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wërru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kass rayab gi di ñaanal ak mbolém kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né Baye Fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolém khalifa Baye Fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccelé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangalé katu alcorane dinañ la fa waccé jërëngën jëf

0: jeureuf seigne mam mor fall ci xassida yoy ñu ngi jéglu bu baaxa baaxa baax xam nga dañu am invité bo xam day sogg ak ci seigne momadou nguer joggé bi dekk fi ci yoon daru tarkal massaal de jangoro xassayit wa xamna da xawa naaje xawma da gudde sax tarkal la ñu doon ko dalal mo waral lan lolu ñu ngi koy jaar bu baaxa baax seigne momadou nguer di ñaan di jaar wa yoon daru gep nak ndaysan di ñaan suñu borom defal leen tawfiq ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul seigne khadim kayre sama wadja mang koy ziar bu baakha baakha bax ak mbolam ñi nga xamanteni ñom nga bayyi fofu seigne modou xamna dañ lay jox nga nuyo rek bo nuyo ba nopi ndax ya nga ma fekkon sax ci tombe bo xamne ndax xam nga emission bi dafa baxo kuñu meena dalel itam il faut ñu jël ben tombe waxtaan ci touti seigne modou nguer ñu ngi doon waxtaan ci ñi nga xamanteni bi dañuy am bokku war ko dimbali waye duñ ko def dañuy bay bam faatu ñu jël seen alal ñew indi tuar kala ma sha Allah waye xamna ba li ñu dugg fofu yépp rek ñu dox la nga nuyo bo nuyo ba nop rek ñu soga dugg ci waxtaan insha Allah assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi leen nuyo bu baax di leen siar di siaré mbokki talibé yi ak sama soppé sama wolléré yi ak képp ku dib soppé maa ngi lay delloo nuyu bu baax di sant sama jëwriñ sëñ Bakké Niang xam ne moom laay àndal ci xasida yi suba ak ngoon waaw saa yi ma fanaa nee rek àll moom ci moom laa àndal waaw di nuyu bu baax di leen delloo siyaar bu wér di leen ñaanal jàmm ak tawfiix yàlla sun borom man na ko yàlla na ko yàlla defal
0: amin ya rabbal alamin ndeysaan
1: rek laa doon
0: jërëjëf sëñ Modou Nguer tubaarkàlla macha allah mi ngi dëkk yoon daaru di jànkatum xasaayit tubaarkàlla macha allah ndeysaan di moom itam ku baax wax dëgg yàlla di koo xam ne xas dee rek moo ko ñor yàlla dafa dogal xam naa mu xaw a tardé tuuti xam nga émission bi ni ma koy faral di waxee bala ñuy bu dalalee nit itam comme émission bi dénkaan la il faut ñu dénkante ci suñu biir moo tax ñu jël benn tomb doon ci waxtaan ci ñi nga xamante ne bi yàlla dafa dogal yàlla mane leen gan maanaam ñu am dara yàlla jogal ñu am ay bokk war leen a mën dimbali waaye duñ ko def dañuy bàyyi ba koo ko faatu ñu ñëw lu ne ñu di ko fa def yaakaar naa yooyu amul solo su ko defee xam naa sëñ Modou Nguer yaakaar naa ñu ngi woon ci loolu tomb booba laa bëgg ñu jël ci tuuti rek waxtaan bu ko defee après ñu soog a dugg nag ci sam jàng sa diggante kañ nga tàmbali jàng ak kañ nga nangam ak nangam yooyu il faut ñu dugg ci sëñ Modou Nguer maa ngi doon waxtaan ci ñi nga xamante ne bi yàlla dafa dogal yàlla jox leen alal ñu am dara waaw wala yàlla daal bu leen am nañ dara daal nga xam ne yàlla mënal na leen gan daal léegi nag ñu am ay bokk mais bokk yooyu nag bu ñu wéraldee duñ mañ ci ñoom dara waaye bu ñu faatoo ñu ñëw adduna ak li ci biiram ñu mën ko caa def yaakaar naa sëñ Modou Nguer loolu nekkul lu baax ndax nit ki boo koy dimbali da nga koy dimbali buy dund waaye bàyyi ba mu génn àdduna nga ñëw di ko ne da nga koy dimbali yow dimbali woo ko yow ngestal ngay wut ak la nga fay def doomu aadama tax nga def waaye doomu aadama ba faatu moom loolu amalatu ko benn njariñ
1: waaw
0: ndax nit moom bu faatoo moom kaamil bañ koy wàcceel ak sarax ñàkk gañ fay def ak yooyu loolu rek moo koy mooy la ko amal njariñ fi ne ñaani yi nga xam ne moom lañ def muy ñaani ñeen fukki guddee ñetti fan yii amul benn njariñ ca kadem kam ñeen ñi moom mooy wax mooy toflaay bi kaamil alquran bi ak ñaan yi nga xam ne moom lañ koy ñaanal loo mën a wax ci loolu bu ko defee ñoon ñu soog a ñëw ci sa kii bi incha allah rabbi
1: loolu moom nit ki moom avant ak dundam moom ci nga ko war a teel a dimbilee balaa muy yàlla suñ borom ndax yàlla suñ borom moom mooy def mooy dindi te it nit ki moom bu amee jafe-jafe
0: ndeysaan
1: mu toll ci nga war ko dimbali bu demee bu yàlla suñ borom bu yàlla suñ borom jël see bakkanam loolu boo dikkee naan da nga koy dimbali dimbali googa amatul benn njariñ
0: déedéet
1: waaw dimbali gi amatul benn njariñ waaw ndaxte yàlla ndaxte nit ki moom boo koy dimbali moom ci dundam rek nga ko war a teel a dundi dimbalee waaw di ñaanal sama soppe yi nekk marché ku ci mel ne bàyyi Aada Gueye marché bitik
0: ndeysaan
1: diko siaré bu baax
0: ndessane
1: mom ku bëgg ak jangatu xasaay la
0: ndessane
1: ndax mom benn sour la jaar jar sama bagage di jaay ni légui am waju ko wax ne ko ki kat da melni ci jang mi leewuto ab jangatu xasida la xamna dañu bëggoon xamna mu yëkëti ay bayit rek daldi ki wa defé après ci digënté bobu nak ma rajas ci ma rajas lo ki lo xawa nuluk señ khadim gi manama yow mi kat say jambar nga lol
0: ndessane
1: mom xamna mom neex na lol
0: ndessane
1: waw
0: señ señ mudu ngeen xamna torkala lol amna solo lol yalla dafa dawal xamna yow da nga xawa nak tardé touti ndax émission yu similé yu bari xaw na nonu ci wala fi xamna dañuy profito ci li ci dess rek amna bu ci kadame sax bu soobe yalla dinañ ubi téléphone ci 88 628 1902 88 628 1902 ñi nga faat ñi nga xamni ñi deglu ñu faat tay ñu ngi sékk jotaay bi señ modou ngar bayiko fi ci yoonu daru di jankatu xassa et xamna señ modou ngar ne saxar mom bu jibeb gar day corné su ko def xamna kon nga yëkëti xassida gu gatt rek nga nuyo ko bokki auditeur yi ak auditrices yi nga xamni ñoy deglu su ko def nak bo noppé nak ñu daal di dugg ci waxtaanu inshallah

0: bil khalq tasnidu
1: eh jerejef señ modou nga xamna tawakkal ma sha Allah xawa yex gi rek ñew mo waral tawakkal ma sha Allah way bu won lol dañ lay bangi jang xassida gi ba mu jeex tawakkal koku moy señ modou nga bayiko fi ci yoonu daru ñuy ziar wa yoonu daru wep ni ma ko waxe legi señ khadim kayre ak bolim ñi nga xamni ñoy tewlu ñom ñep rek ñu ngi di ziar bax bax di ñaan suñu borom defal nu tawfiq ci daraje cheikh ahmadou bamba khadim rasoul señ modou ngel lan mo la duggal ci xassayte ak kan ngay roy ci xassay ci njang mi nga xamni mom ngay jang
0: man de njang mi señ khadim gey la ci gëna ki
1: señ khadim gey
0: señ khadim gey mom bama koy la da mo koy roy mom boba as ndaw la won bob ma ngi ci dara ja
1: ndeysan
0: dara ji ñuy wax dara bay cheikh ngir mom ab kassetam la ñëkëndiglu mo señ fallu ndjay kassetu fallu ndjay ay nak ma dem ba yag kassetu khadim gey neex ma lol
1: ndeysan
0: ma top señ khadim gey diko bëggé ba
1: ndeysan
0: bëgg ko lol diko bëggé
1: ndeysan
0: fum genn ci aduna bu neema dem na fa bu fekké ne jégé na lol suma xamé fofu la damay dem
1: ndeysan
0: tewlu jiko bam jang ba ki ndax señ khadim gey mom yalla da def ma bëgg ko lol ci sama xol yag ko top
1: ndeysan
0: ay ati yalla boba ak legi mom xamna suma jomun mom warna man ñaar fukki at
1: ndeysan ayo yo jang mi
0: ko bu ko matu timin mom fukki at ak liko manki bari wut waaw
1: señ modou ngeen ndax señ khadim gey mom jot na la xam bu baakha bax wala jot nga and ak mom wala jotou la and ak jotou and ak mom
0: ah señ khadim gey de da melne yag na ko top bu mu joomut
1: na xam na la bu baakha ba nga xamni mom bu lay gisee dina xamni ki moy señ modou ngeel nga xamni mom dina xamni ki kat señ modou ngeel la man lay roy ndax xamante ngeen bu baakha bax
0: wa xamna ma de ñu xamna waaw
1: jot nga and ak mom
0: jot na ma and ak mom fi barab de
1: di jangi di ñew
0: moy joomut maglu mayay la Baye Touba Ndjay Mam Touba Ndjay men mo dem ba ca mom wax ko niko ki gat ko na beug la te sop la yow rek lay noyé ay mune mo khadim gey dal koy wax niko ki kay xamna ko lol ay jambar
1: ndeysan
0: ani mi def ni mom jambar la ci lol
1: ndeysan
0: way bu gor gor lo rek sun borom ko jappelé
1: ndeysan señ modou ngeen khadim gey lan mo la roy ci lan mo la neex ci mom ba diko roy jangimi dafa neex wala jangimi dafa dal wala batam tuar kala wala lan mo la neex ci señ khadim gey ba nga jog rek dal dikoy tek defense bayyi fi jankat yep di roy señ khadim gey lan mo waral lol
0: señ khadim gey am jangam mom xamna dal gi rek moma ci neex
1: dal gi
0: waaw dal gi ak manu gi ak wayef gi
1: ngeesan
0: wala ci wayef bolé ci dal
1: mëna jang bolé ci
0: mëna jang
1: lolou
0: do nga la ma nexé way du question yeneeni
1: ndaysan lolou amna solo lol ni nga xamni ñoo ñu sogo dab ki ñu ngi leen di fat yeneen émission denkan gëna rek sama comme talbi Moussa Mbaye talbi Cheikh Lamine Bar Mbacké sop mom Cheikh Fall fi ci ben FM 106.0 tay ñu xéx jotaay bi Seigne Modou Nguer wa yaakaarna gis ngeen li ma tambalé émission bi ndax nima koy faral di waxe rek émission la bo xamanteni bi denkan la tuddu denkan moy il faut ñu denkanti ci sunu biir motax mo jël tombe bi nga xamni mom la jikk jël avant Seigne Modou Nguer di ñew lool tam bu neewé ba ci kanam xana bu mu ubé téléphone bi ku mu neex man nga dugg ci loolu ku mu neex itam da nga wara mëna wo Seigne Modou Nguer war nga ko mëna wo inshallah rabbi waaye tombe bi ñu jëlul daal mooy ñi nga xamanteni bi yàlla dafa dogal ñu yàlla mëna leen gan ñu yor dara am ay bokk duñ leen mëna dimbali mais bu faatoo rek nga mën a ñëw mën caa def aduna li ci biiram loolu daal moom dafa nekk loo xamante ne bii lu métti nit ñi la lu doywaar la te lu xew la tam ci aduna muy loo xamante ne bii lu mat a waxtaane lu mat a bàyyi xel la ndax nag am sa mbokk nag mënoo ci moom juróomi junni la coon sekk waxoon may dund mënoo ci man juróomi junni may dee wane nga man ci man téeméeri junni yaakaar naa loolu amul njariñ ni daal ku koy dimbali boo koy dimbali da nga koy dimbali buy dund léeg-léeg yow mii mu bu ko defee mu xam ni moom yow mii dimbali nga ko waaw waaye doo man ci moom dara mais bu génnee aduna nga ñëw jël aduna li ci biiram def ko ci moom yaakaar naa loolu am ndimbal la moo xam ne mii ku ko dimbale nit yi ka nga koy dimbale moom bu mën a ni bë moom day leen ni lii moom soxlawuma ko waaw ndax mën nga maa dimbali ba may dund ndax bari na ci ñoo xamante ni bii fi ne ni yàlla nag mooy rey loolu moom kenn ku ne xam na ko waaye am na ci ñoo xamante ni bii ñàkk toppatoo ak ñàkk luñ fajoo daanaka ginnaaw yàlla moo leen yóbbu yomal xiyam waaw yow nak nga mën leen di dimbali am ñoo xamanteni bi tay li man ordonnance bi boko jëndulun wala nga dimbali ko ci li yalla mën na dogal bu ko yalla dogal mën na jog waye dang koy sétane bam genn aduna waaw fa ordonnance ba bo non te juroomi jooni la nga bañ nungo ko jënd ba fukk jooni la mais mom bu faato mom mën nga ñew ñak ci mom téméri jooni lol dal mom parenthèse buñ fa jaalale won la lo xamanteni bi bu ñubé téléphone bi bu soba yalla ku ci mëna addu tam man ci wax saxalat na nga ñu dimbali gi jëm señ tuba nga wax ci lolu señ modou ngir jankatu xassaay nak mom mo leen sekkal jotaay bi tuarkal mu bay ko fi ci yoonu daru ñuy jaar wa daru yépp rawati señ khadim kayre sans waji diko ñaan suñu borom defal ko tawfiq ci dalije cheikh ahmadou bamba khadim rasoul señ modou ngir ndax yaangi fanane goudi wala ban at nga jëk fanane goudi wala ndax am nga gaay yo xamantani bo jugante di jangi ñom da nga leen mëna jël sa groupe bop la wala nu muy démé non
0: lolu mom amaguma ko mom hmm waye mom lay ñaan yalla sun borom maymako hmm xana yalla sun borom mom moy joxe hmm tayit moy baye hmm
1: waaw amago dal mu ñoo xam groupe bo xamni bi tay bo doon jangi tay dañ ni ñi kat avocat señ modou ngar la waaw wa lolu ko wala dang ko wutul wala nu demé non
0: lolu de yag na ci ki yag na ko bamtu bu ko wut waye Namukum manuku manuku ta amrek.
1: Manuku ko amdal.
0: Yalla sun borom dogal rek.
1: Ndaysan deug la kay.
0: Yalla dogal la rek.
1: Waaw. Señ Modou Ngar no def ak manam jangi kat yi khassida yi ndax yaangi dugante ak ñom bu nga xamne ndax nak jankat bu ndaw la koy dimbali moy di dem ci jankat yu magi di dugante ak ñom nga xamne tay sax ku melni Khadim Señ Khadim Gueye mom bo demane ci mom tay di and ak mom wala comme ni nga ne xamena na la muy jagg fi beum nga dem fa tay heure bi jot nga xamni mom heureum jotagul te ñom ñu koy soñu bo baba man na ni ah señ modou ngel kat yol debal tambale wala keneen ko xamni ki ko xamantel la tax yu mel non tam batay yang koy wax ndax nak jankat bu ndaw danaka fofu lañ koy xame ñu bari fofu lañ koy xame dem ci jankat bu mag bo xamanteni bi sa weleere muy am ay jang ñu sant ko muy jang yow ngay jankat bu ndaw nga dem fa xamanten mom dal fa mu dal yalla dogal ñu dem ba soj mu wara jang waye kenn nekul ci bas ba wala kenn jangagul té ñu koy soñu mu né yow kat señ modou ngar démal tambali nga dem tambali jang ma ñu ni ki jang kan la ñu ni ki dem señ modou ngar wa dafa ñu bari bari xam la ci bu ëlëgé ñu né mo né ka doon tambali diiw di tuat kala ma sha Allah ndax yoy bata yang koy sakku wala dét
0: lool dé ma koy sakku waye tambali mom señ mbacké ñang mom la ci ma massa magalo ki kassara jap mom la ci massa tambali
1: Señ Bakignan
0: moy keur Señ Khalil sa bu deme bay jang mom fokk munema demal tambalina ni ñew
1: ndaysan waaw lolu amna solo Señ Bakignan mom ñu koy jaar bu baax di jaar baax mbollem jankati khassida yi rek di ñaan suñu borom dafa leen tawex Señ Mamour xamna mëna ñew bi téléphone bi 88 608 1902 ndax danaka waxtu wi fi ne jotna tuarkal 6 heures moy xamna man nga ñu ubi téléphone bi ci 88 628 1902 fofu lañu jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi Señ Mamour man nañu ubi xol téléphone bi tuarkala ma sha Allah Señ Modou Ngar tuarkala loolu amna solo lool ñu ñaan nak ci barke borom Touba suñu borom defal la tawfiq te jappalé la bu baaxa baaxa baaxa baax ba li nga bëgg ci xëssidé yi nga am ko Señ Modou Ngar ndax mom jotna jaar ci jangum alcorane wala jotna jaar ci dara wala yu mel nonu am daga teub rek duggu ci jang mi
0: dara de jotna ci jaar waaw e dara bay cheikh dara ñi ñu wax dara bay cheikh dem la ñeuk jaar
1: Señ Cheikh dem
0: waaw buma joom fa la ñeuk jaar joge dara bay cheikh ngir la mujj fa joge waté kess la mujj jangé
1: kess
0: waaw la di Señ Modou warandum
1: kon yow dal nga jang ci dara yu bare
0: na ci ñetti daru modou mu de waaw toll na ci ñetti daru dal waaw
1: jang nga ci ñetti dara yo xamanteni bi da nga fa dem pour sakku alcorane rek nga daan jang wala da nga ci bolé won jang arab wala lan
0: da na ci bolé jangum arab de ak yi demene ay jangum qasayit ak yoy
1: mana ndax kon daara joji ci nga tambali jangum khassayit wala yow da nga jikki di dug jang khassayit wala daara ji da nga ca nekkon yalla dogal ñu jang ngay jangantu wala yu mel nonu wala nu mu deme nonu
0: ci daara joji la ko tambali kers gaay dan manam buñ ma san dem gudde aljuma dañuy
1: waaw
0: man dañuy wo
1: and
0: ak man ñu dem
1: suma
0: demé bo wara jang da di jang ñu kima ñu top waaw
1: xamnal da nga dan jangantu ci daara ji ba yalla dogal nga don jangatu xassayit ba fi ne ni tawakkala ma sha Allah lolu amna solo lol tawakkala ma sha Allah seigne modou nger xamna ñu baye la nga yëkëti waat ak xassida gu gatt rek bu ko defé nak ubi nañ téléphone bi 88 628 19 02 88 628 19 02 ñu xamal leen seigne modou nger mi ngi dëkk yoon daaru di bëgg na ni déglu ñëpp nak ko ci mëna jappalé nga jëmm yalla ak yoonte bi seigne touba nga jappalé ko ndax ku bëgg xassida yi la wax deug yalla te tam ku meuna jangala waye nak amagul ay awkat ak yu mel nonou te beug nañ ñu ku melni Serigne Khadim Kayre ak ñi nga xamni ñoo ñi deglu ñom ñep ñu jappalé ko ak seen wa koñ bobu nak ndax nak ko fi gis mu man dara rek ay bokkom ko jappalé yakana wax na ko légui rek ku fi man dara rek say bokkal jappalé ak say amdi jam kon amdi jam yi ak bokk yi nañ jappalé Serigne Modou Nguer mi ndax mom nit mom lam beug yakana ku ko ci jappalé rek dana dem te mom ko gisé xamné xassida la beug te xassida lay dund ñu bayilé nga yëkëti gën xassida gu gatt rek ubi nañ téléphone bi 88 628 19 02 88 628 19 02
0: mais yëg gën xassida gi rek
1: acci mu gaaw waaw

0: machallah muy jankaru khasaid yakana dengen ko tawakkal machallah dekk fi ci yoonu daru di ko xamni ki xeside rek moko ñor tawakkal machallah xala la nak wax deug yalla di sogu dug ci jang mi ñu bari bari war nañ ko jappelé bu baaxa baax ndax nit mom lam bëgg rek dublu ci yakana ko ci jappelé yalla man nako dimbali tawakkal 88 628 1902 waaw mo fatali rek manam lima doon waxtana legui rek ndax lu am solo la tawakkal ma sha Allah nit ñi nañ ko bayyi xel nit ñi lañuy dimbalenté te yalla tax nit ñi lañuy dimbalenté te yalla tax lepp lu way def diko def te yalla tax yalla man na la ci defal tawfiq te defal la tawfiq ëlëk waye ngistal baaxul ngistal baaxul waaw nit nit bu fekkene yalla da la bolé ak mom yalla man lool ndax nima ko waxé legui kenn ko ne la nga yott doxugo sa bop yalla la ko jox waaw yalla la ko jox yalla man ko jox bu ko neexon man nako jël jox ko kenen wala bala nga gennat du sax do ci yarati dara kon nak bu la yalla denké dara rek dafa manam manam li olaf ñadi wax wërseuk wërseuk ñu ñu bari xamu ñu lan moy wërseuk manam wërseuk manam ci seug du dem sax ci seug yi waaw du dem ci seug yi de waaw waxtu fi nit bayiko mom lepp lu mu aman mom fi lay yem waaw dara du ko top waaw dara lool la gaay tuddé wërseuk waaw mom du dem ci seug yi mom waaw mom kay day wërseuk yi del ci wat ndax namay wërseuk yi del ci wat moy ñinga andal and ak yow yobbu la buñ démé ba denc la ba def ba ñaan seen yëf dañuy dal di suwat bayila fa yow mom jéxal nga mom la nga fi bayyi won nak bo ci deful lu bax wala nga dimbali ci doom adama wala nga bayiko fi aw nit neneen yor ko lu li neex lañ ci def té luñ ci def lu du na dalay fekk fa nga ne way tam nit ñi nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax waaw nit ñi nañ ko bayyi xel señ modou ngeer nit ñi nañu def té yalla tax waaw nañu def té yalla tax parce que def té yalla tax dafa am solo bo dé def té yalla tax yalla mo lay fayal bopam
1: yalla sun borom mo lay fayal bopam de
0: waye bu fekke yow loy def lu ne aduna rek tax nga diko def wala ngistal rek tax nga diko def yakana lol amu solo
1: amut ben solo
0: ah lol loy jolli ci lol yow
1: de xana ñaka am solo rek mom la ci dolli
0: waaw amu solo waaw nit mom bokoy boy def da ngay def ta yalla tax dimbali ka nga bari dimbali dug yak du ñak fayda du dara ah mais legui nak doom adamay du bare lima gëna nakari nak mom moy manam bu nit di dund mom mën ci mom dara ah bu nit faato nak mom mën nañ ci mom aduna li ci biram
1: kene ku ne di ñeukante nan
0: waw
1: damay def li
0: damay def li may fété wo li nangam ma koy def may jënd nak wa may def nangam ak nangam tan nañu xamni manam amna ci lo xamni fini dejje legi ay nos kessa la rek waye du len am ndax liko wala moy seigne modou ngel
1: waw
0: yeen ñi nga xamni dañu bok ci jangara xasse dey sax fimni ni bu nit genné aduna nga dem fa di jang sax ñu bari dañ lay jépi
1: waaw
0: yalla bo rajé xumbu nak waaw dañ lay jéppi wala ñu na way fayle nak wala ki kenn mom kenn mënu fe waxtaan ta leen duñ fa wax dara lo xamanteni bi lu jëm ci yalla mbaa yonent bi da yakana lool tam amna lo ci mëna wax
1: waaw lool mo joomu jang bamba jor mas na ko ci def sax mas na ma jang ba yag gaay jek rek daldi ko perajo ya waye man taxut dama ko ne samam jang aw ba kasi dega mom dama koy yegale coupé nañ ko waye dama yegale kasi dega mo warona jang waw
0: lan motax ñu coupé ko xana boba jang won te yalla tax rek
1: lool la kay kay te yalla tax mo taxone mu don jang waw waye du len jëm yalla loon jangal waw
0: amna solo de ni manam nañ bayyi xel aduna de da saxul mom waye legui dal li xew legui boko de xol fi ni danaka ni mom nama yalla ma ko wax barki dem sama ben way ñu waxtan manako fi ni amna ñu bari sax ñu xam nguur ñona dem ci deji wala ñaani dedet ndax bakkar nga fay jele ndax deji legui dej bo xamne yow bo fa duñ fa wax yalla duñ fa wax yonenti bi duñ fa wax dara fukki xul lekh la sax ben sax tay lima gëna jaaxal ci aduna armée li nga xamni ci lañuy denc tay buñ fa dem ne nañ jang ñeen fukki xul ak ben amna ño xamni ñaari seconde ci lañ koy jang nga xamni yow mi télu mom di dal mom yow mom ñom di ñang lu yag yow nga ne ci la nga ne loolu tam lu ma gëna jaaxal wala dama koy waxal señ mamo fi ne nana gaay koy bu di ñaanal sa bop re nit ñi mom fi ne amuñu jotum ñaanal kenn amuñu jotum ñaanal kenn wallahi lasim wa bu nit faato dal nañ fa dajale def lañ wara def ray nak wa lek ko lek cieba fofu ñaan tak fa ngoro tas fa ngoro dem nibbi loolu dal legi lañuy def waaw wala nga xamni ñofu mëna ki woné aduna lañ fay woné way duñ fo woné leneen waaw motax ñi nga xamni fi nit ñi dañu xam dañu yalla day ñu dimbali deug deug dañu wax ni man bo fa bayiko sax ne lepp yam ben yoon nga am lu ñuy def nañ ko def ko mel señ asmak mi ci daru salam ma ngi ziar bax señ mamoun ak mbollem wa kër ga mom dafa waxone bu fi bayiko ne lepp yam ben yoon ndax xam na nit ñi legi manam la la xam doyna dal ken xamul nak legi day gi bari gi bari ci seen beut la ken xamul lu mu doon waaw way dal xam na ni matna bayi xel bu baxa baxa baxa baxa baxa baxa ah 88 68 19 02 88 68 19 02 lima ci gëna jaxalit moy manam nima la ko waxe legi rek waaw jankati alcorane faalewuñ jankati khasside yi waaw jigen ñi mom bo lima gëna jaxal ci ku nit ku fi bayiko bo duggé ci biir kër ga fa jigen ñene mom da nga na li ngentale mbak ciet la
1: waaw
0: seen mu dugal lool doyna wa top nit ñi legi kenn xamul nu mu déme non
1: yéena kay
0: doyna war torop doyna war doyna war seigne modou ngel fo beug yegg ci fo beug yobbu njangum xassayit comme legui yow yaangi ci ñat ñat di jang legui ndax da nga beug don jankat bo xamni ñepp dalay deg wala da nga am lo beug organiser ci njang wala fan nga beug ag dal ci njang mi
1: ah fo kawé de la ci beug yegg fo xamni ci ñepp dañ may deg waaw dem fo kawé sama ndort
0: wa yow légui na amo ayew katanam té yow légui kon xana da nga war di fété wo rajas rek parce que légui kat ñu bari sax amna ño xamni jangum rajas mi mo leen gënal fim leen ni
1: waaw
0: wa légui yow kon da nga wala fété wo di rajas rek
1: waaw waaw
0: wa légui da ngay fété wo rajas bu féké ni yow mom ba nga dalé jang ba té né nga amo ay avocat légui yow da ngay fété wo di rajas rek bu ko défé mom tawakkala ma sha Allah jangum xassaay légui rek la 88 68 19 02 88 68 19 02 ñi nga xam ñoñu soga dab yeen ci seen émission denkan ñu xeka jota bi tay seen modou nguer ay seen modou nguer mom xamna ni tawarkal da melni daxes nako wax té émission mom tawarkal ma sha Allah waye nak lepp rek ay xewal la 88 68 19 02 88 68 19 02 fo lañu jaar ba mëna and ak ñun ci émission bi waye limay wax dal moy nit ñi dal nañu bayyi xel ëlëk ndax ëlëk daal olof ñay di wax mooy du añ du reer waaye lu mata sedd la waaw nañ bàyyi xel ëlëk waaye li ma doon wax léegi daal ci ndimbalum léegi daal moom ndimbal la moo xamante ni bi daal am na ñu bari ñu moom soxlawuñ ko moom waaw ndax ndimbal moo xam ne yow nee nga ay ka ngay dimbali moom ma ngi ci armée lay tëdd moom wax dëgg yàlla loolu dootul ndimbal waaw déedéet waaw mi ngi mel ni sax turu doom sax fi ne ni nit sax boo ko di tuddee doom du tuddee ko ci muy dund moo gën nga bàyyi bu mu génn aduna nga di soog a tuddee doom waaw yu mel noonu nag nit ñi léegi damay kenn xamul daal nu mu demee noonu doy na waar lool waaye nag tawakkala macha Allah am na ñoo xam ne moom la ñuy def yàlla rek a tax ñu di ko def ndax fi ne am na ñoo xam ne sëñ Modou Nguer dañuy topp hôpital yi wallahi lazim ku mel ne sëñ Abdourahmane bu Daar Mukhti amoon na kees goo xam ne gi waa ordonnance rek ñoo fay toog nga xam ne ñi feebar ne hôpital rek ñoo fay toog bu ko defee de am na benn waay boo xamante ne moo wax ci làmmañ boobu ne danaa yëkkati xaalis bu bari jox ma ne ma foofee boo xëyee na nga fa dem ku war a jënd ordonnance danga ko jënd ordonnance kon kooku xam nga ni deful ngir adduna waaye bu fekkee ne yow adduna rek ngay jëf ah loolu tam dafa xaw a doy waar nit ñi nañ bàyyi xel loolu waaw nit ki lu muy def na ko def te yàlla tax ak yonente bi te xam ne ëllëg du day ñëw te kenn ku ci nekkat na wér ci wër mooy moom loo fi yàgg-yàgg di nga fi jóge waaw loo fi yàgg-yàgg da nga fi jóge ku xam loolu nag da ngay dawal dara ëllëg ci sa bàmmeel waaw te la nga dawal ci sa bàmmeel rek moom képp na nga xam ne loo xam ne boo demee da nga ko fa mën a fekk waaw dimbali ndimbal nit sax boo koy dimbali war naa nga koy dimbali ndimbal waxan doo bëgg kenn xam ko waaye li ñuy bëgg mooy nit génn fi àdduna dem nga jënd na nag boo léegee ñu di ko waxtaane ñu ne lan ñu diw de ñun diw de moom moo jënd nag wa jënde nag ñeen fukki junni la jënd jëw jënd juróom ñaar fukki junni waaw yooyu amul solo yow bu nit bi muy dund mënoo ci moom ñaar fukki dërëm mbaa ñeen fukki dërëm mënoo ko ci moom mu génn aduna nga dem jënd nagu téeméeri junni bokk itam nañ xam loolu maanaam du dara loolu du dara waaw loolu du dara waaw tawakkala macha Allah 88 68 19 02 88 68 19 02 foofu nañu jaar ma mën a ànd ak ñun ci émission bi tawakkala ñu séq sëñ Modou Nguer jataay bi waaw sëñ Modou xam naa kon yow ginnaaw moom wax ji moom daanaka ngi taxul nga ay ci ñu bàyyi la nga jàng génn xasaayit rek jàngaat génn xasida rek
1: ixaayaatu baaxin lam yasal xayraha fi sin amat ni kamaa toxmil le

0: مو بأن الله قتل شيطان خائل أصيل خسيدتي أتسار كل شيطان خائفا منه لسالك وليقص ما لم يقل سبحان ربك رب ليستي أما يشرفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: jërëjëf sëñ Modou Nguer tawakkala masala xaside boobu am na solo lool tawakkala wax dëgg yàlla njàng mi neex na tan mais déggu na ñu ngi ñaan dara ji sëñ Touba fu ñuy dégg ab jànkat yàlla na la fa yàlla de doomaa damay dégg ci barke borom Touba ñu ngi siyaar boobu baax a baax baax ni ma ko waxee léegi rek daayira yi nga xam ne ñoo demee Daarou Salaam ka jor yëpp rek ak fu ci waay mën a nekk itam ñoo ngi lay siyaar bu baax sëñ Bakeli ñu ngi koy siyaar bu baax baax baax dëkk foofu ci Mbossobé ak mboolem waa marché Mbossobé fàttewuñu leen ñoom ñëpp rek kenn ko ne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax baax tey di lay ziar waa Sam wax naa ko léegi soxna Fatim Mbaye soxna Akumba Cisse ñoom ñoom ñëpp sëñ Massaba Diop ndeysaan ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ñaan suñu borom soxna Diagamagne Baye ci biir kër ga ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom dafal ko tawféex di ziar baax ñi nga xam ne ñoom laa dëkkal soxna Mariama Guèye foofu ci Mbossobé ñu ngi koy ziar bu baax a baax waa kër sëñ Cheikh Fall ndeysaan ñu ngi leen di ziar bu baax waa kër sëñ Alaye Diagne biñ sese lool ak sëñ Cheikh Dianne ñoom ñëpp fàttewuñu leen ak mboolem ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi foofu di ziar baax daayira muwaay bu naaf yi bi nga xam ne sëñ Cheikh Diagne moo ko jiite ndeysaan ak Aliou Sëñ Aliou Mbaye wax dëgg yàlla jamono yi rek def nañ affaire bu doy waar wax dëgg yàlla àndandoo ñëw ci kër ga defal sama wëjur ay ñaan wax dëgg yàlla yàlla na yàlla nungu lépp te barkeel ko ci barke borom Touba sëñ Modou bàyyi la yow itam nga ziar ñi nga xamante ne bi say dëkkandoo la nag say bokk wax dëgg yàlla nga ziar say dëkkandoo ak bokk yi nga ziar say bëkk dëkkandoo yi
0: waaw maa ngi leen di ziar baax samay dëkkandoo samay bokk ak képp ku muy man di doon ak samay wëllëre xarit képp ku ma ameel cofeer rek
1: ndeysaan
0: maa ngi koy delloo ziar bu baax di ko dellu njukkal di ko dolli ñaan yàlla sun borom lépp lu muy wóotu yàlla sun borom may ko ko ak képp ku may defal rek moom it maa ngi koy wëlbatiku di ko ñaanal ñaanal sëñ Laat Bousseau
1: ndeysaan
0: yàlla sun borom yàggal ko fi lool
1: amin
0: te gën ko may ak wér
1: amin amin yàlla bu baax
0: ndax yàlla sun borom dogal na tey rek laa fa jugee
1: ma
0: jumut waaye sëñ ba may départ sëñ Bakeñang laa fa bàyyi jàngat
1: ndeysaan
0: ba ma koy tàggu noonu mu naan ma xaw nga guddee de man ngaa teel a dem booy dem waaw booba quatrième moo jot
1: ndeysaan
0: quatrième fa la ma fekk booba di leen di siyaare sëñ Baye Ndiaye Ndaamaatu di jàngkat bu mën a jàng moom it
1: ndeysaan
0: di ko siyaar baax di ko delloo njukkal moom it di ko baax ko weef
1: ndeysaan
0: xam na ne yàgg na maa ànd ak moom sax moom ci njàng moom it yàgg naa ko a topp di ko aw
1: moom sëñ Baye Ndiaye
0: sëñ Baye Ndiaye bu Ndaamaatu di ñaanal képp ku yëng ci xasaayit yi rek di ko ñaanal fépp fu mu bëgg a yegg rek yàlla sun borom yeggale ko fa ñaanal di ci boole noonu lay wëlbatikoo di ñaanal sëñ Modou Guèye
1: ndeysaan
0: sëñ Modou Guèye bu yoon Daaro tam daa ànd ak sëñ Ousmane Diouf jàngkat yàlla def na sax moom li ci ëpp moom mooy njëkk a yóbbu ci ay dëyra ak li ci mel ne ay bare bi kii yooyu ay cant yooyu ma fay ànd ak moom di ko aw
1: moom kan la
0: moom sëñ Modou Guèye
1: ah sëñ Modou Guèye
0: Modou Guèye mi ngi dëkkee fii ci yoon Daaro rek côté pour ba boo demee ba booy dem ba yoon Daaro bu côté 30 ba rek 30 bi yoon Daaro ba
1: ndeysaan
0: waaw mooy moom yàlla dogal moom sëñ Ousmane Diouf laa àndal yàlla sun borom def ba dem ba yàgg nag mu bàyyi ko
1: ndeysaan
0: ànd fii ne nii àndatut ak moom
1: ndeysaan
0: man nag moom yàlla sun borom ci moom la ma jaarale sax wala ma wax leneen bi ma demee ba xam gaa yu ci bari yàlla suñ borom ci moom la ma jaarale waaw
1: ndeysaan
0: ci moom laa jaar doog a xam gaa yu bari
1: ndeysaan am na solo tubaarkàlla suñ Modou Nguer yàlla na yàlla jàppale la te jàppale ñëpp rek ci barke borom Touba suñu xol set na lool xanaa yéex a ñëw gi rek moo xaw a doywaat tuuti ndax émission moom wax dëgg yàlla teel a ñëw gi da ciy baax lool bu ko defee kala dalal moom dina xam mën a xam fa nga waaye boo dabee émission daanaka lu baree bare da lay xaw a rëcc wax dëgg yàlla waaye nag ñu ngi ñaan rek yàlla na yàlla barkeel la ñu ngi siyaar ba ñu ngi ñaanal da jànkuñu xasaay bi dëkkun fii ci Daarou Salaam man damay fàtte tur bi Gueye le Santone wallaahi ndeysaan ndeysaan te ku mënoon a jàng tama nelaw jamono yee passé ngóos sëñ ba Gueye waay wallaahi lazim ndeysaan tubaarkàlla fàtte naa tur wa waaye mi ngi daan ànd ak ñoom sëñ Cheikh Sow ñoom la daan àndal ndeysaan wallaahi ndeysaan tubaarkàlla macha allah moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla nit bi sëñ Touba dolli ko tawfiq fa mu nekk ci barke borom Touba di ñaanal way dawli yëpp nag yàlla na yàlla dolli seen yërmande yàlla na yàlla dolli seen njëkkal waaw di sant ñëpp itam di ñaan suñu borom mi nga xam ne moo am jàmm yàlla na yàlla dolli jàmm defal na tawfiq nawet bi nga xam ne ci leen nekk nii yàlla na yàlla yeggale lépp ci barke borom Touba xam naa waxtu wi sax foofu dem nanu benn yoon tubaarkàlla xam naa dañuy yëkkati jataay bi rek ndax waxtu wi dem nanu tubaarkàlla masàlla xam naa yéex a ñëw gi moo xaw moo waral tubaarkàlla masàlla lu ci baree bare bari xaw la xaw noo rëcc ba neen ko bëggee woon xam ne mënunu ko ne amee waaye daal maa ngi soññe rek ki ni ma doon wax léegi wax dëgg yàlla bëgg itam kenn ku ne bàyyi ko xel rek bëgg daal képp koo xam ne ki da ngay dimbali nit na nga ko dimbali ba muy dund rek waaw na nga ko dimbali kenn néewul nag bul def lu baax ci nit ku faatu waaye ku mën a dimbali nit daal na nga ko dimbali ba muy dund waaw waaye am mbokk moo xamante ne bi daa wéré di wala leneen dab ko mënoo koo dimbali mais mu génn àdduna lu ne nga man ko ci moom daal mbir la moo xam ne kenn rafetlu wu ko wax dëgg yàlla waaw yàlla na yàlla doole jàppale yàlla na yàlla may ñëpp wér yàlla na yàlla fekkeloo lépp ci barke borom Touba nawet bi nu dugg yàlla na ko yàlla yeggale te lu ci ñor yàlla nañ bokk ci ña koy muurloo ci barke borom Touba yàlla na yàlla may ndoxum jàmm sedd guy wax dëgg yàlla ñoo ngi siyaar ñëpp bamuñu kenn góor ak jigéen ma nga ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon dem Daarou Salaam Kadior ñoom ñëpp itam wax dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu te di leen ñaanal lépp lu fa waay jëf wala waay ñaan ko fa tam yàlla na ko yàlla nongu ndeysaan tubaarkàlla ma sëñ Fallou Diaw sama xarit ndeysaan moom itam maa ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq sëñ Bassirou Ndiaye sama waaje borom sàmm fàttiwuma ko yàlla na yàlla barkeel ko moom itam ci ba darije Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul xam naa sëñ Modou Nguer tàggoo bu dul tàggoo bu ko defee ñu jox la nga tàggoo bu ko defee ñu yëkkati jataay bi ndax waxtu wi jot na fi mu ne nii nga tàggoo rek waaw nga sant tàggoo rek sëñ Modou nga tàggoo tàggu bu dul tàggoo waaw sant ñëpp rek ñu kon xam naa kon xam naa sëñ Mamor ñu yëkkati jataay bi ba beneen yoon rek incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla yàlla defal tawfiq ci daal di sëñ Touba Khadim Rasoul jërë ngeen jëf.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina

0: jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre jaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy ni ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam su mi lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñuy daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baxa bax yo xamne ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku fa li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye ban mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yé bu ko waxé melni ni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jigé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi ngako ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xoreje
1: non bu doy marché en france ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bob bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tabla bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adam mo ko jema def ay pexé ba yalla nangulé pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangou ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamné li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex manduma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara xoreje bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66

0: 54
1: ma ngi siyaar yi ñëpp na moom laa waroon a njëkkee waaye tëjeekoo yi bunt yi day am solo. Maa ngi siyaar mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak si weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp sunu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajo bi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moom Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama buntu si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi Fall nga rek dama am coofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal defal ko jullit yépp di barke alxuraan.
0: Adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàccee jërë ngeen jëf.
2: Benno FM 106.0.
3: bismillah alhamdulillah bu dee laaj bi tege mbokk mi day leeru nee na say tool nga am tool sàmm yi di ko ruur ndax mën nga faa def loo xam ne bu ko nagee lekkee dañuy dee waaw loola day bañ koo def moo gën bañ koo def moo gën ndax ñaar am na ci benn bi mooy bu fekkee ne sàmm bi dafa ruur sa tool nagi lekk sa gàncax est ce que liñ lekk ci gàncax gi jar na nag yu dee maanaam tey ci bu fekkoon ne dañ koy lekk ñetti nag dee ci xam nga ñetti nag moom gën nga gàtt nag bu nekk day jar ay 400 bi est ce que liñ la lekkal ak li nga def lan moo ëpp alxuraan nag dane wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uuqibtum bi te sax wala in sabartum lahuwa xayrun lis sabirin nee na bu ñu la tooñee day bala ngaa fayu xoolal ba xam ndax mën ngaa fayu lu toll ne liñ la tooñ lu toll ne liñ la tooñ xoolal lool bu fekkee yow nag yi liñ la lekkal buñ ko xooloon mën naa man ñaar fukki kilo man ñaar fukki kilo yow nga rey ci wenn nag wala ñaar wala ñett wala nàngam wala bu dee ay xar la nga rey ci ñeenti xar wala nàngam te meen xar mu nag di jar 40,000 wala 50,000 wala lu ëpp loolu ñu xar léegi nga xam ni mu cheré benn baa ngi noonu ñaareel bi mooy bakkanu nag wi maanaam nag wi moom bàyyi ma la boo xam ne xamul dara li muy lekk noonu jublu ci ak tooñ noonu la ko yàlla bindee fu mu romb ñax moom day lekk noonu la ko yàlla bindee boo ko reyee àqi jooju àqi rey bakkan boobu kon yàgg naa ko wax ku yor dara yow yaay góor ba jéem koo sàmm bu ci ak caay amee nga yóbbu kooka ca yoon bu dee nit la mu jël nag yi dugal leen ca bu lor nag yi xëy na mën ngaa téye nag yi ne ko nañ dem ca yoon ñu jéem xool lim la yàqal mu fay la lu toll noona yàqal na ma nangam am na xaal ju tàmbaloon feeñ wala am na nangam ñu xoolloon ne lii da nangami dàtt la waaw l'islam ñu bëri li tax ñu defe ne daa metti dafa bëgg ak maana bëggu rek parce que tooñ nañ ma rek lu ma neex laay def déere du noonu waaw la waaja defoon sama mbokk mu donga daarama maanaam bu déggee wax ci dina ko xam ñamo ne yi nekk donga ñëw ci màggal Touba rek muy sàcc yére waaw yére fëgg jaay mais donga yi day ñëw rek di jalgati bi mu ñëwee rek di taanu la daal di làmb daj benn yére rek mu jekk jekk xëcc rek aw dugal ci mbumi di làq fa ñu jàpp waaye na ko fii Touba la ñu ne yow Touba noonu la mel noonu bu ñu la yuuxoo dañ lay mën nañ laa rey ki may wax nii sàmm la sant dana xam boppam ñiñ bokkaloon daara danañ ko xam léegi sax kilifa la moom borom fëgg jaay bi sama la yuuxoo dañ lay rey ni may def nag mooy lii nga sàcc nii maanaam defe naa junni la ko waxoon ku ma daal laa la koy jaay kooku dama moom it sëñ ta bañ ndax benn mu jënd ko la ñuy yuuxoo muraad yi joxe xaalis ba xamatu ba xaalis ba nu mu toll waaye xaw naa bari la ci gën a doy waar mooy bañ génnee lim sàccoon bi mu ko génnee dafa mu nekk Touba Diouf yaatu jox na amul ko benn njëriñ Touba Diouf rëy te ab keloot la boole ca nga te moom xale ko ne la woon daanaka waaw loolu waa ji lim def mooy la mooy comme kii da doon sàcci man man nako tek luma neex dedet lolou dagana lutax mukk lolou limi def limi ñak ñak jaadu lutax nga man ko santage ne ko fa lolou tudut jeunt koku dafa lek alalam ci ay neen ko nit neeku ne bu juume rek wala bu jalkate wala bu toñe rek lolou neex def ko dedet islam day bëgg ak maamu buñu len toñe na ngeen fayu lu tolne liñ len toñ kon defar say tol wutul ko ay garde wala wutul ko nangam su ko defé nak buñu dem bañ toñ la bo nga dem ñoo acte la bu fekke dañ la mënta acte nga na waji mo la toñ lolu du ñak ci julli julli lé lañu ëpp ko doolé toñ ko mënu ci dara mu muñ ko gir jëmi suñu borom man nako fayalé na nak réew mi yoon da naka dafa xawa doy waar lé lé dañ lay toñ nga dem ci yoon dem ba sonu bu yagge nak da nga na man luma neex lay def wallahu a'lam bu re laaj bi tege mbokk mi laaj ab tek bu bokke ci ab tek tek ba mat at ndax da cey wara genné asaka waaw bu fekke ne digënté bi asaka da la xéwa misal ma nga bokk ben tek wéru rek may nat ñaar fukki jooni wala fan wéru jooni bima naté laata may tegg nak far asaka jotna suba da ngay xol li nga jota nat suba nga boole ko li nga yor ci alal ni nga asakal ko ndax loolu da bini alal jo tegg la denkané ko denkané ko la mu la nexé nak li gëna oyof moy ndekam tek bi biñ ko tambalé ak bam jéxé yépp man naan bu la nexé nga bay ba téggé rek gëna ci asaka bénn yoon dëgg la dana ci am lo xamni sax da naka asaka du ca fekk na waru gu ja waye mu da gëna noppalé na fekké fekké tek bi matna man na nisaab fekké digënté bi dal asaka warna la fi tayu téggé ko man nga xol li nga yor ni nga gëna asaka li ci dess nak bo téggé nga gëna ci asaka mén yoon rek mu jéx donte tek bi sax dafa ëppon na mén nga gëna ci nga gëna ci mén ben ki rek na asaka alal jofa tek la ta tek nat alal la jofa rek ta ya ko mom wallahu a'lam bu re laaj bi ci tege mbok mi leerlu neena dafa yor ben balance bo xam da ko fekk ci boutique ba di ca pc mañ dem ba ci karam mu jëndat benen balance ci la doga yegne balance bi mu done pc kat ndekete matut balance bi da bax manki na touti numuy def wa lol day suñu borom du top kenn ci lum xamutul ndagam xam goko ta reccu ko rek ta boko xamone doko def ta mëno ci dara ndax ñi nga jaay ñi mëno ku nekk nga bu ko ko waat xana rek di gor gor ba bu ay tebaske yoy joté nga gëna balu aqwa koñ bi rek ta jublu ci lola la jara nga ñaan yalla jéggal lako bu dé li ci tégué mu néna bu féké place bu mel non la nga xamné yow xeyna da am ko ci nekkoo wala bu nga xamné yow da nga ñu jënd ko non misal nga fék waju yor boutique am né dama ko bëgg jaay ak marchandise lepp nga jënd ko non néna boko jëndé asaka jot manam nga inventeré man na am sax la jox doli ko bari way asaka jot ndax dang koy asaka waaw bu fekke na bi ngi ko jëndé ngay tambalé bi ngi ko jëndé bu fekke ñi ngi koor nga ko jënoon koor delu sina waaw ko da ngay gën asaka ndax sa alal dang ci gën asaka ndax sa alal la moy gën asaka da nga inventeré boutique bép mo xam li ngi ci am bénéfice ak li ngi ci amut ak lepp ak capital bi lepp dang ko xayma gën ci asaka fekke digënté bi ngi ko jëndé nak xeyna yow heure ba nga da gën sa asaka bop mo jot way boutique bi mo mëteugul at ko nagay baye bu bitik bi mat at nga dok ci genné asaka bu re laaj bi tege mbok mi leerlu néna tak branselé nit ñi dañuy jël seen parti politique yi def ay branselé ngir won na fela bok lool mum dara neew ci lool mum dara neew ci yoyu mi mel son mbub muñ dessin nangam dessin ci tidiane ngir wona ne gamu tidiane la wala ci organisation la wala tak barse ñi tak seen dokk yi ben xexe am nga takko ko xam lool djublu wo ci ay tak wa lool xamé kay rek di woné man fi la bok wala yu mel xéet yu mel non fofu lay dug rek liñu bañ dal moy goor tak lo xam tak la ci djublu tak lam wala yu mel non wa bu dé lo xam na nga koy def ngir woné man kurel sangam la bok ak yoy yi nga al intima lay tek la lool dara new ci bu dé laaj bi tégué mbok mi laaj néna caméra surveillance yi dafa bari ci jamono ju lool néna dem ba serigne daara yi dañ koy jëfëndiko ci daara ji bok mi laaj nak mu néna ngir surveiller jangale kat man nak jepuma nek serigne daara lolou lañ ci djublu man nana mom serigne daara waxa mom lolou la ci djublu naam ndax surveiller ab jangale kat mom lolou mom jepuma lolou da tay yombe wut non ta jangale kat liñ ko soxla mom mu jangale la ta bu toge di jangale mënu xam xam limi jangale boko caméra mënu xam ndax limi jangale mi baax wala baax limi jangale dang koy contrôler niki bu jangale semaine wala mu jangale wèr di jël xalé yi deg xol lolou nga man la ci res mom da ngay vérifier ba xam mi ci daaj mi ngi jangale wala dit ndax heureu jangale duggu na wala dit te lolou la ca tane moy nga tok fa nek fa nga da ngay nek ak mom bu fa nekke nga man ko xam bu amé ngant nga man ko xam bu re jëmmé caméra surveillance nak ñukoy jëfëndiko duma dama dul xam ba xam luñ ci jublu la jamono ji da yaq jamono ji da yaq bari na lo xane xeyna jëru ko won ta leg akana ja bari na lu nit da won def legi nit da koy def legi nit da koy def bu re camera sirwa ci gona yi bo fekke ne xeyna ngir xam rek ni aduna soppi ko gona yi leen ci gona ko xam da epp doole morom ja diko door wala mu diko def lo xam naka sudul non la nga di ci jublu lool wala gona yi fekke dañu genn nga diko xam xeyna ngir lool do tolway aduna rek xeyna lañ ci jublu ci top la ci tege nak la ci am solo dal moy ki yor camera surveillance dal na nité la matériel mo amul solo ni mala téléphone yow miko yor yaay nité ni mala fétal nak yow miko yor yaay nité amul genn ci mbir bi di tire ci albi ngay wonane amna fétal lool ak nito di wul bo nité re ba xam li kañ lañ ko wara jariño ak nees ko wara jariño rek lool rek mo ci am solo way aduna dafa soppeku yu bari jëru ko won ta légui mu lék bu jor ko motax do mana tepp tepp rek di len yett camera surveillance nak nañ xamné budé loi bi sax umala diiné waye loi bi sax day téré nga diko def fo xam da ngay luñutu diko ay neeg buñu teud loolu lañ koy téré wala wana wuji sango am dal fi ngui koy def moy fo xamné dana yambal ak ana fi mom sañes nako contrôler ci mbéddi yek buntu kër yek wala yu xawa yaak yoy waye diko def fo xam lañ ci djublu nak moy liñu tudde tajassus moy bëgg top nit ki bam sess nak loolu dafa haram wala tajassus loolu dafa haram wallahu a'lam budé ci walu loi sax caméra foko def da ngay bint aw ni keur gi bu fekk do nga def camera da yor say nak mu am camera da ngay bind ci mur ba ne attention fi kat amna camera surveillance lol man ta ñak lu dang koy def rek ngir neubut ak di espionner nit ñi bu re laaj bi tege mbokk mi leerlu ne nga tak soxna bayiko sa yaay ndax lol dafa nek bu lu mën ta ñak dedet ki tak soxna fuko neex yobbu soxnam fuko arranger rek yobbu la ci dess nak ada la yaara keur gi sama yaay ngi bi ta dafa weet ko na koy bayyi diko topoto wala nangam lolu ya koy def adal rek way ku tak soxon dal fula neex yob wallahu a'lam bude laaj bi ci tege mbok mi leerlu neena lan moy sante yalla ak lan moy nan lañuy sante yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mon ak nan lañuy sante serigne touba radiyallahu anhu sante yalla moy xewal yi la yalla jox nga yek ko soxol yek ne yalla suñu borom tabarakallah mo la ko jox te defu lako dara mu war tax mu jox lako bonop nak nga sante ko jeffe ndigal baye ter jeffe ndigal yalla jox nama alal ji ma jël ko xol fi yalla santana ñu fa lañu wara duggal alal ma duggal ko fa jox nama wer gi ma rappal wer gi manama jexel wer gi ci lo xam lu gëreem lo yalla la non la jox nala xam xam da xol yalla lim santane ci xam xam nga def ci lu mel non non la te yegne nak li yalla mo lako defal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam soro soxlawut diko sante lulut ne da ngay xol mom lu taxone mu ñew fe rek lu ñu bëggalon ne dafa ñewoon ngir terbe ñu ngir jikko yu bax bo bëgge sante yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga bëgg ko jappalé ci lool nga koy dimbalé moy lan fexal ba mission bi ko yalla yoni wo yow jappale ko sa bop rek ni wax na sey monou mosba mako waxo waw kene ñu nako baake yenn bi da dis nangam monako dimbele ma sa bop fexal ba defar sa bop rek ba nga xane yow mu doma tar len fexal ba defar sa bop rek ko yonent yu lim beggul ñun moy jikko yu beggon ñu yor ko tarbiyew fexal ba buñu deme yow ma xiyam bañ ko ruslo kenn ku nek rek dimbele ko ci sa bop defar sa bop ba nga xamne yow mom tabarkal ni ñi sante serigne touba tamit non rek la moy fexeba mission bi mu amone nga dimbele ko ci mission bi amone nga dimbele ko ci fexeba mel non waaye rek du ay daan wala nang organiser ay nangam ne ko di ciowalo kep dedet man nga organiser nak tiant ko borom xam bu ñew wax lan moy jangale Serigne Touba lan na bëggoon ñu mel wala yu mel non waaye rek dajale togg ay café jigeen sol nu roole defa yo xamne wax deug yalla mo bu doon dund kenn du ko def ci kanamam lool ma yefi sheytane rek la liggeeyu sheytane mo mel non waaye fexeba nim bëgg nu mel non bude yonent bi fexé ba nim bëgg nu mel non bude suñu borom nga xamné lepp lu am moma nga yek ko ci sa xol ta fexé ba def ci lu koy gëreem lo tar i'malu ala daawuda shukra cant day nek ci jëf deug la manes nako wax nak santa man de ma nga sant suñu borom ndax nangam waye na feñ ci say jëf nak do aw lamiñ kesse mu jaru du lisan dedet bude laaj bi tege mbok mi leeru neena ku am ak dom jigen te tekk ko ndax ginaaw bu man nako tak waaw ginaaw buñ tuubé ba nopi ginaaw buñ tuubé ba nopi ken téré bu ko bu dé laaj bi mbok mi néna day faral di dawal moto xétu jakarta yek moto yi ñi dawal waye néna nak manam ni ngay def ba am ay keuyit ak keuy dañ lay laaj ak néna yoy dañ koy duggal tok at ta doko am man dal dafa yag dal moy liñ tuddé ay lenteur moy yex yex yi am ci administration bi néna su ko défé nak ñom ta mënu ñoo ñak dawal moto bi su ko lé faawu dañu nekk di neexal tak deer yi nekk ci yoon ak yu mel non wa dañu faral di wax né bu féké né yow yaang ci yoon wa nga wara nekk wa dëgg yalla ñu téela tardel la te xamnañ li da am rek luñu bëgg nga joxe ko te boko joxul do dem te yow defo dara dañu wax né su boba loola ngay joxe man na baña tuddu guer waye bu féké yow am nga pexé moy man nga wuti ay keuyit dëgg yalla jaar ci aw yoon wala bok man nga garé li ba am ba keuy di yott yow defo ko yow dal li mom ya ko ci bëgg moy arrangement rek la yow bëgg nga neexal dara ñu bayila ki lay jappit bëgg na nga neexal ko dara mu bayila kon su bo ñaari gerkat lay doon ara e bañ rek nga bëgg sukkuniko ci keuy di jafé rek dal bëgg légaliser ger da dédét taxul mu yam né non ki nga xamné dal wax dëgg yalla jaar na fam wara jaar def na lam wara def jaar na fam wara jaar def lam wara xamné ni ki ndako ya tardel dongu ak diko koñé ngir bëgg mu joxé dara bu ta li muy wut mënu ko ñaké wut koku suba dañ wax né bu ca ñaké xaalisa bi loolu duko mëna ca baña am barka ané mom dafa melni waji dañ ko dal faawu nga garma te mo amul pexé okay ay bo ci amé pexé nak pexé ma nga wara jëfëndiko Allahu a'lam bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj lan moy melaw ab julit lool nak bari na lool melaw julit ay ma tontu la li alcorane tontu won ca suratu suratul anfal boy doko tambale rek na na fofu la nek moy fami waxane innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu za huma warsala jalkuma hafsah innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun non lay war ci jang wala nexe da nga jang innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun suñ borom neena julit dal ni lay mel wala ñi ñoy julit ñu nako ñan ñi ñoy julit deug deug ñu nako ñan mune julli deug deug day nek ko xana buñu tuddé yalla rek day rek buñu tuddé yalla néna day rek néna xol bi day rek buñu tuddé yalla wala ñu wax lu jëm ci wa ewallu yalla waaw mo jël xolubam buñu jangé alcorane fi kanamam né da nga leni gis lool day yok seen gëm yalla yok leen pass pass gën leena sawarlo ci jaamu yalla moy ñaaral bi ñettel bi néna ala rabbihim yatawakkalun dañuy bayé seen bop yalla dañuy wolu suñu borom tabaaraku ta'ala li ben la ci melo yi bari na kon ab julit day am ngeum suñu borom tabaaraku ta'ala ngeum gu deugar boori ci nak di jëfé ndigal kem katanam di bayyi té rek kem katanam fay lu mu yéné bopam yéné ko ay morom yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ngeum yalla kenn du ko am lud na nga dem ba tollu ci dara yo xamné ligé yéne sa bop dong nga yéne sa morom julli ji waaye di def nit ki lo xamné bëggoko loko def yow boko ko def sa nday da nga def nday jamm boko ko def sa rak ju jigen da nga def rak ju jigenu jamm boko ko def sa baye da nga def baye jamm bëggoko loko def yow banam diko def sa morom ah koko des na Allahu ta'ala a'lamu sawab wa ilayhi al-marji' wal ma'ab hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bokki li mo fi dajalo won ci laaji ba xidma da doon laaj lepp lu ci djub ci mbaxu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla yalla nangul no tafayenu ko te defal ñu jikko yu rafet lepp lu ci nekk ci njumte borom xam xam ñom dañ ko xam yeb ko djubanti xamne kuy yem rek ta nekk am jaam la lu ñak ay njumte am ci in uridu illa al islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah allahumma salli ala nabiyyina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in
2: Benno FM 106.0
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mudé laaj bi ci téggo sëriñ bi de leerlu néna bu féké kudul ab julit da ko nuyu niki kudul ab julit né assalamu alaykum numuy def né def damaay fay ko rek né ko alaykum assalam na kudul ab julit lepp lu am ci lu baax yow julit bi ya ko ëppalé lepp lu mu wara am ci jikko jo rafet ya ko wara eppele kon bu la rombe ne la yalla na la yalla defal jam yewit delo ko ko ne ko yalla na la yalla defal jam yalla jam nek ci yow mu re laaj bi tege bokk mi laaj ne fam nek ci bitim rew leg leg luñ xunoot luñ faral di xunoot bu ñe julli suba dal ñaarelu rakaba imam day jang faati ak sar rek waye du xunoot wa lol dara ne wu ju xunoon ba ci masabu imam mari bi di ko def sax dañ ko sopp boko defuton du wañi dara da nga japp rek def ko gën na rahat kon bo nak imam jox du ko def lolou wañi wal dara bu fekke yow mi nga xamne nak da ngay maliki da ngay top masabu imam malik imam rawon la ngay fay rakka bu mujju ba yow man nga xunoot wallahu wallahu a'lam boko mi laaj ku ñew ci jakkar ñu tok tok tok ba julli jot waye dal melne ne ñi wara julli ñewuju mu julli mom doongo ndax dana am tuyaabe julli mbolo donte le moy dedet man na nak tuyaabe ku julli ci jakk ndax jimmi neegu bi yalla rek yenen dara jala yo xana bokku te kër ga wa julli mbolo mom lu melne lol bu ko imam defon dana am julli mbolo tay bu ko mamum defé nak do am julli mbolo xeyna suñu borom dana ko defal yene ji amone ba tax mu bayyi kërëm ñew ci jakk ji bëggoon am julli mbolo xeyna suñu borom fay ko ay ci sharia dal do am julli mbolo wallahu a'lam laaj bi tege mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy nekk bitim rew moy modou modou la wax ne amna ci ño xamne seen wari gar man ay leene jox yi nga xamne dañ nan ku def nangam war nga joxe nangam neena ñom yoy duñ ko joxe leg leg ñu dugg ci saxar yi nga xamne ku ci dugg da nga wara fay waye dañuy burle man duñ fay l'islam de bu sañon fep fu domam nek dañ koy naw da yor jikko yi gëna bax lepp luñu waxante teñku ko bana li moy doxal reew mi dañ fay def l'islam bu sañon domam fu nek du yaq loola waye dafa bari ci ñun ño xamne yoruñu jikko yi ay julit dañoo judd rek am nañ dañoo judd rek yor tour wi dem ci jakkay di seug ak sigi waye jikko ji l'islam bëggoon ñu yor ko dañ ko yorut lool dana ci dafa def day ci jouer bu baax wax motax wut alal dañuy jaral lu bari waye da ngay xol rek yow mum lool ngay def non bu ko ñepp defoon kon do genn senegal di dem bo genn senegal di ñew europe da nga leen fekk ñu defar seenum rew li defar rew mi nak moy yu mel non ken wala ko wara fay nga diko fay yi nga xamne dañ ci wara joxe dara nga ci joxe lool ñom fofu lañ jaar kon li tax nga xemem seen rew ba ñew fi bu fekkone ñepp dañu melne yow kon do xem kon rew mi du bax kon ni rew ma nga joge lay mel kon nak seen rew mom nga gis bam jaral ba ñen ñi mu jar leen jaar ci ndox mi def difa dem ngir la ngir rew man lepp nu mo wara mel da ko mel demu ka yefo wara am yepp dafa am kon ya la nga wara participer ci li defar loola ay waro ñu rek ngir sama intérêt bop am man sama yoon neeku ci nangam su ko defé nak su boba nak ñu daal ne waaw immigré yi fi ñew wala julit yi fi ñew ño yaq rew gis nga duñ fay tax duñ fay nangam fekk man na am kenn moko def wala ñaar wala am boro kon daal wax deug yalla ñun dañu tambul lol fi ci suñu rew mi la ta ñu dem fenn suñu intérêt rek man nga gas mbedd mi ñepp di loro wala ñepp ndox mi ñoo dugg ci kër jambaré yow sa yoon ñew ci man nga sekk sa kër yëkëti ko ba ca kaw ba ndox mi dugg kër jambaré wa yow bu mu dugg sa kër rek man nga fekk kona bi nga dem sacc ko yow na nga jarignu rek doon sénégalais ci ñak xaaliss yow sa yoon neeku ci non dañu tam lool nga ñew ci ben place fekk nit ñi tok di rang nga ñew daali am lo joxe ñu daal lay duggal su ko defé yow na sa intérêt faju rek ka fa nekk tamit ñu tek ko fa tek ko ci deug ñen ñi teel fa ñew duggal leen di duggal ke mom mi intérêt bopam nak lay xol lool sax rew mi mën ta def tubaab nak lool lañu gorgorul ba ñom seen rew tubaab nekk ne dañu gëm yalla dede da yo xamne nun buñu defé li sun aduna dana jek ñu dem def ko kon nak kon ñun ñofay dem yobbu suñu jikko suñu moy suñu intérêt personnel yoy lañ fa yobbu wallahu a'lam de laaj ci tege mbok mi day laaj neena lele day dubbu ci yenn jakka yi neena lele sax jakka ji am lu melne dara way satale ya dal day xaya di day sal satale ya dal day xawa ak wal ak cet dal du ko sonal ngana da cey pour ma galax diko ci sax jafe la neena su boba nak buy galax nako dal day fexe ba ki tout rek wa galax diko heureusement ba sunna la waye nak serigne bi lo xamne ndox mo xamne ñi moko duggal sa gemi daraka jërta japp bu la wori na satale yi ni lañ mel demal ci kër ye ñu may la ka japp lool mo gën ndax li gemiñ sunna la leena bo baye sunna bo nopi farata yi nga rax bo rax sa xar xar kanam jote nga rax sa xar kanam kon yow demel amu problème japp problème sa jëm nga am problème kon dal fekke satalay dafa xayele ma nga japp ne nam waré lawé leub nona baye fa satalay ya baye fa satalay wala bo nga dem ba gis imam non dono tamut lool man di wax waaw lu mel non bo gisé nga dem ba ci ana imam bi mo na ma ngi la siyar kat nangam nangam mané damay gis na satalay suma fi jaaré ne lay mel ta gis nga ne lay taxul mo rafet waaw bu fekkone kenn man na ñew man sax man na jënd omo su ko def ñu dugul satalay yépp ci genn paar ñu bomb ko bam set su dé sant ko kenn mo xam jigeen ñu ne ci koñ bu leen ko santé ñu def ko semaine bu jot ñu raxa satalay bomb ko bam set lool bo leen ko defé ñu sant ñu ke def ko waye rek limay waxon légui ci intérêt personnel nit ñi lepp lo xone kenn moom ko dañ ko tek non rek duñ ko fokk ku nekk da nga défar sa alal bam jekk na waye satala go xane yow ñi mo wota galax diku wala xeexlu nga ja galax diku woro ja raxa sa kanam ku na satala gogu dañ ko fay tek dem ci kër yi ñu abal la inshallah wala bo la wëreen yow fofa ngay jullé nga wursa ak satala yow wa wursa ak satala su ko defé di ca jappo wala nga pour la gën nak ana mo gëna bax moy jariñ nit ñi nga wax ko imam ja ak ñeyor jakkaji ku yor jakkaji ñu na diw nak li da la xalaatu nak nangam ak nangam waaw wala bo né ñi julli ah satala yi kat dafa xawa yaq ba danaka ni mel xawna doy waar wa ku ko ci yalla man lo boy julli ci takusan wala nangam wala boy julli suba wala heure bo fi ñew rek gadul satala genn gën nga ñew nga gadul genn wala boko mané andi juroom wala lo ci mëna jënd nga jënd andi ko fi na satalay da lool bu ngi defé dina day bax ta bi ne lool lepp ci wax lo ngi lay joggé waye non dañuy romb rek way wallahu a'lam bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj wa sëriñ bi laaj bi mu laaj ci walu jakka tuddo na ci daara néna lélék daara lay doon daara du barab bo xanda wara salté lool warna xewi bu ñëk jamono ji ci bop motum rank on senegal ci bopam motum ranké won jamono joju daara di tuma ranké kër yi sax dañ lan tuma ranké way wax deugal fi jamono tollu ak raxaso kay yépp jappandi képp ko am da nga yor daara suñu bokku sëriñu daara yi buñu bayyi daara ji rek mu mel no xana wax deugal ko fa nit ñi duggé dañ xawa rusa tafsiina bakkan rek bay daanaka dañ ko def force ba di xel fi ndox ma daara ji wax deugal xawa tak am nu mel xawa am xet lool lepp wax deugal war nañ ca gor gor fuñu jang alquran war na set man nga baña am moyen yi keur yi am nga na fuñ tolu man nañ ko fomp keur nga xamne danaka du bari ay nit waye nga gor goru sakem katan nak gor goru sakem katan mi raxas copy raxas satalay raxas lepp ak set mom lay jefewut ñu di ci bayyi xel koy lolé lu mata bayyi xel bu re laaj bi tege serigne bi day leerlu neena dafa am xar mo xamne bamuy dugg ma nga fek xarma di wexu mom di waja faatu neen am ko gaw jël paka rend ko lol deganut xar mu nek ci yoonu de di wëccaxu di waja de koku boko rendé tamit baxu tax man ci yoonu de liñ daganal moy lan moy xar mo xamné wa deug yalla xeyna febar na rek waye nak nek fe waye nekul nak na dafa nek ci yoonu de febar na niki dank niki xar mi da ron bëkkante ben xar ñu daan ko bay jëri dam nga ñort na liide bu yagge deug man na ko ray wala faawu ñu fajj ko te yow mënu ko fajj te buñ ko fajj man na andi ak de te kiko non wala gis nga ne mu tayal rek di teud ben place bo yekete mu xawa ki waaw kay yu mel non yoy lañ wax waaw fekke mi ngi wexu ni nga xam ni mi ngi sokkorat boko raye tamit loolu lañu tudde ray mu de rayul mu de loolu metti la wallahu a'lam bismillahir rahmanir rahim bu de laaj bi tege mbokk mi laaj ku giñ ta lamu giñewon amut wala lamu giñewon na dina ko def defuko wala nga giñ na dina bayyi nangam wala duma defati nangam ta delu wat ca koku lan moy kafaram kafaram day moy day fek fukki julit ñu neew doole mu jox len lo xamne dañ ci mëna añe rek waaw lo xamne dañ ci mëna añe lool mo gëna jappandi wala bu dé ay yéré la len jox kenn ku nek mu jox la lo xamné boko solé rek man nga daali julli bob mo gëna yom bu la nexet man nako waral ñetti fan man nako waral ñetti fan ta jublé ja tuup bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj né goor go xamné soxnaam da koy saga ah lool dé mom lijeenti lay doon bu dé tontu li mom moy luy atté bi wala lu ci nek lool ñepp xamnañu saga mom kenn waru ko def ngay goor ngay jigeen saga xamade la ak ñakku bi yar ken waru ko def rawatina jigen diko def borom gëreum xamna nak
4: goor it fan lay ag ci soxna ba soxna yebe ko nonu momet benen kala waye lolou haram la wax ju ñaaw mom baxu yonent bi neenon ku gem yalla gem ne bo de dañ la dekkal taxawal ci karam suñu borom bo re be ngepp ci gibi ngi di wax waxal lu rafet boku mënon nga noppi waxal waxal lu rafet ta noppi ci lu rafetut la ca dess nak ab lijeenti lay doon mom mom borom keur bi mom ab lijeenti lay doon ndax lu ko soxnam yebe be diko saga dal bir la bu de laaj bi tege mbok mi laaj ne mom dafa am kuko jité won ci aéroport ba ñuy julli te ki jité mom day wañi ñaar rak lay julli mom nak xamu ci won lool bi mu ñewé dafa yéné matal imam ja daadi jité ñaar rak daadi selmal mom mu daadi juk motali ñaari rak ay jéss waaw non la li nga def non la imam ja nam def non la bu le laaj bi tege mbok mi laaj ko xamné dafa wax soxnaam ne ko fasena la juroom ñaari yoon waaw bu de ci bude juroom ñaari yoon yoy yoon wu ci nek fasale ci djublu de bude ci masab imam malik ak borom xam xoy bari day japp ne kon lolou ñetti fasale juroom ndax juroom ñaar amul ñett am dañu tan ñett rek baye ko ñent ye nga xamne mom ci air bi rek la ko fasé waaw waye teewun amna ay borom xam xoy yu japp ne buñ sukkune ko ci ben hadith nañ wax na nga boole ay fasé nek nga jek jek fasé na la ñetti fasé ñom dañu japp ne rek men rek lay doon fasé dal faaw dang koy takalé da ngay fasé xeyna jilat fasé wat jilat ñu dokay mëna wañi waye nak bu féké mom da né fasé na la ñett yoon té ñett yoon yépp da ko yéné manam mom loolu la ci yéné dal mu nekk ñett fasé ñu naka yow ñett yoon nga mëna waaw ñett fasé la ci djublu suba dañ koy jappal ñett même bu uppé ñett ñett rek lañu japp na nit jigen boko fasé ñett fasé seen dikanté aram na mëna toko fasé kon dañuy japp rek ñett ya japp la gëna bari bu féké né dafa wax né juroom ñaar yi wax yépp fasé la ci djublu bu féké nak dana dama ko bëggoon wax ne fasé na la rek suba ñu jappal ko loolu japp ko mel na fasé way dal goor rawati na jëkkeer warna amu bu yar ki nga xam nañ ko tan denk la ko bayyi kër ndayam nga ne dañ bañ dañ koy bañ ba dañ nan Fadu Diop kat may nañ ko Modou Diop may nañ ko nga may lañ koy tuddé yow goor gi war nga ko tané dal man goor bal nga fasé wala bal nga di alu di wax khatarayu di wax lo xamne bo legal ngay topat ci ginnaw di laaj borom xam xabi na len waaw li laaj djublu won ak dama mero nak di jox ay lay war nga xalat bu baakha baakha bax nga dem bam woor na la ki da nga bëgg tuta nek ak mom nga xalat ci lu yag tay su boba men fasé doyna ci mu jeex boko bañe jël wol jërut bul jëlat a jërut nak di wax wax yu ñaaw yo xamne bu ginnaw be da ngay ñakkat ñakkat pestef lol di ci topat ta fek ya fi waxat wax ju reey wallahu a'lam bu de laaj bi tege mbokk mi laaj ne bind alquran waye jël dara ci xorom def ko ca ak jël dara ci souf fa lol ñaar yoyep labna alquran budé li ng koy bolé lu lab la dara neeku ci budé lu lab la rek dara neeku ci andak dal xéti ñaani la ci gën moy ñaan dekk sa loxo jang alquran tafli ray sa yaram wala jang alquran tafli ko ci ndox mi naan da yu bari bo ci duggé def ci souf xorom bo liggé nga def ci lenen bo liggé nga def ci lenen koku dana dem ba alquran du koy foyé du ko respecté wala mo ne bang wañi ak gëmam sax wala hayya billah bu dé laaj bi ci tégué mbokk mi laaj néna ko xamné bu tisbar joté da koy baña julli nday bayyi ba tekku sa ndes juroomi minute mu dal julli tisbar mu noppé bu tisbar ji aggé day tombé takusan jot wore mu daari julli wa lol day baxna waye gënut la gën moy bu tisbar joté nga julli takusan joté nga julli bu fekké nak da nga nek ci ngant nga yor liggéey bo xamné dag dagé yi dula arrangé koku suba man nga ko def téw nak dana bax boko défé amma lim laaj nak bu fekkone da la fekk ci tukki ba nga ñibbi ci sa kër manam tisbar dal xeyna fekk nako ci tukki bi waye takusan mom kërëm la ko fekk wala bi takusan di waji jot kërëm la ko fekk moy laaj ndax day wañi ñaari julli yep wala day wañi benn bi bayyi benn bi ñaar yep dakoy matal bi nga xasse ba ñibbi ci sa kër rek waxuma la sa kër way sa dëkk rek wa bu doon Touba nga dëkk bi nga xasse ba dugg biir Touba rek fekk ne takusan mi ngi jot wala mi ngi waji jot wala tisbar mo jot rek legi mom señuto waji ndax legi dugg nga sa dëkk jeex na koku mo da ngay boy julli da ngay matal mo xam na ngay julli ci yoon wa ba nga ñëwé ba sa dëkk wala da nga ñëw ba sa kër koku legi nekkoto ci tukki fi nga doon mëna wañé moy boko faaté mana yow tisbar tok sañ ci yoon wala la fekk bi ngay aksi sa kër timis nga fay aksi wala gé koko boy fay tisbar tok sañ ndekam ca yoon wala la la faade jamono ya ngay nek ci tukki ba kon kok so wa bo leni fay dang leni wañ waye rek bu fekke nak bi seeni waxtu di jot bo fek na la yow dugg sa dekk waxuma sa kibay sa dekk dong kok mo do len meena wañeti ak len julli ken ko nek mat sak wallahu a'lam bi laaj bi ci tege mbok mi laaj neena ko xamne dañ ko fasal soxna xeyna bayam da ko takkal jabar te mom neena yeguko numuy def luy atté bi de mom moy dañ koy deglu mom rek ndax mom lañ takkal dañ koy deglu mané ko ya yow kat sa baye takkal na la soxna diw ak diw la la takkal bu fekke and na ca lola kon sey bi wayna bu fekke rek magum jëmul na man kat tekkuma tayit bëgguma ta nanguuma ko kon sey bi mën ta way ndax maye ak nangum mom mën ta ñak bu fekke nak koko dafa nek goné lol wala bo xeyna am xelam da matut kon koko mom bayam bu nango rek lol doyna nango bayam doyna koko señ ta bañ xay bu dé magum jëmul la mëna défal bopam mëna dindil bopam bu ci andul rek koko su sa koko su baba du bax wallahu a'lam bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj né dañu nek ci jenn jakk ñu julli timis ba selmal mu mel la dafa xawa xiin imam ji da né nañ julli gé mom nak mu né lool bokkuto nak lim xamone moy laata ñu julli timis wa li wax de deug la laata ñu julli timis buñ gisé né dafa xiin wala bok mi ngi taw ta japp nañ né buñ délo kéré ñu wadi julli gé dana xawa jafé koko dañuy boole timis ak gé so le timis dañ koy noddal ci kaw dañ koy noddal ci kaw wa bu dé gé nak dañ koy noddal noddu ko suuf rek ci jakka ji su ko defé daal julli gé selmal julli timis selmal daal julli gé boole ñaari amma bu dé dañu julli timis ba selmal nak koko mom timis ga mom jall na koko nañ ñibi seen kër rek bu gé joté ko mëna julli ci baax nak mënta julli ci mu jullé fofa loolu mom loolu lañ jàngalé won wa waxu ñu nak nga julli timis ba agal nak téwur ñoñé lañ defit té téwur nak taxut nak mu bon taxut mu ban ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daana boole timis ak gé ta mom lég lég sax ngant yoy daw ca daw ko am xeyna nak daw dekké wu ko won diko def mo do seen gé koko mën na baax waye la gën nak mo bo waxtu gé joté te amuñu ben ngant laal buñ ko mané baamu mo gën wallahu a'lam bëré laaj bi tégué mbokk mi laaj né julli yor yor dañ koy bëral dañ koy wax ca kaw wala dañ koy wax dank ndax nafil ak beccëg la budé nuyu jakka ji ñaar rak yi ngay dawal ngir nuyu jakka ji ndax day am sar bu ko amé baxna bu ko amul baxna su ko dé la ngay yéene nak boy julli ñaar rak yoy moy comme nim tudd rek nuyu jakka ji fasiyene def ñaari rakka nuyo ko jakka ji ci deug deug suñu borom ko koy nuyo manu addé la joy jox suñu borom rek inshallah yalla ko yalla nang mbokk mi laaj fitna yi ba meel ak metti difa am ndax yoronte bi jangale ak ñaan yoronte bi ci bopam daana def bu julleyan ba nopi mosan julli ba nopi danan allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta suñu borom yalla nang ma musal ci weddi yalla nang mu musal ci ak ñak la inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhab yalla nang mu musal ci metti mana fitnay bammel jafé yi nga xamné moy am ci bammel kon gogo ak ñaan la amna ñu xamné lu melni suratul mulk ko kay jang suñu borom man na la ci ak musal ak it nak nga diko ñaan wa neeku ne rek ñaan yi nga xamné dañ koy joxe rek wa yow sa jëmi bop nga diko ñaan bo julé bo nopi wala bo jang alquran bo nopi nga ñaan suñu borom musal la ci mbolam fitna yoy ñi netali wallahu a'lam bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj na asaka ñan asaka kan moko wara lek ci gattal bepp julit bo xamné dafa neew doole soxla na ndimbal bam dess sa soxna wala say dom wala say wajur ba kay sa soxna si nga xamné yow sa soxna la wala sa dom yi nga xamné ya len dur wala sa wajur yi nga xamné ñom ñola meñji denga ak lu melne bu fekke sa wajur sa bay dafa neew doole koko ya wara dundal soxnam su ba nak soxnam mëno ko jox ba legi lo may tank bi wallahu a'lam bu de laaj bi tege mbok mi laaj ne lo day gis ñen ñi dañuy bind fatiha jaxase koko wa id yakadu ngir na wax ne dañ ci muslu chat waaw alquran la bo demé ndiarem mom siwna lool wallahu a'lam bu de laaj bi tege mbok mi la ko xam day julli way da ci bolé yor kurusam lool dañ ko sip ta sax bu fekke day utiliser kurus ga nak man na dem ba yak ak julli bu de laaj bi tege mbok mi laaj ne lan motax football haram football day li tax mu haram moy bu fekke ne dalay te jeffe ndigal yi ni ko dang koy top ba do meuna julli wala bok ngay wunni say awra ci kanamu ño xana ay jigen dañ fa nek wala bok carte khalis wala yu mel non dal am ci amma bu fekke entretenement la sol nga sa pantalo xeyna nek ci mbedd mi julli te ko sa bu nopi nek di yengutu bala ti misa jot nga ñibbi meuna sangu koko dara neew ci wallahu a'lam bure laaj bi tege mbok mi leerlu neena di dem ci mbalit yi ak yoy mbalit yi nga xam dañ ko sanni nga difa jël ay matériel lela nga fekk ay matériel yu baax nga diko ki wa diko jaay ndax dagan wa wala dagan na ndax ñoñ seen borom ñoko sanni waaw li ngay jaay dal na nek lu baax bu nek lu bon niki nga jël fa ay lek nga xam bo wor na lek gi baaxul wala yow do ko lek wala primé nga diko jaay ama bu di ay dal ak ay yoy nga xam borom mom xeyna mo ca doyal rek waye wax deug yalla lu baax la boko foté niki fëgg jaay ak yu mel nonu lol dara neew ci bokk mi laaj neena alal juñ ko denk ndax man na ca jallim aji makka su ko defé bu noppé fay wa bu féké né taggo nga borom bam jox la ndigal wa bu jek jek mukk dem diko def bu dé laaj bi tégué mbokk mi laaj neena falé ca bitim réew day neena ben tubab day ñew jënd ci yow lu mel ab yéré wala dal su ko defé bu dé bam yag xeyna yéré yi soof nako wala neexatu ko bu ñew délo lako neela légui man nga té xaaliss bi heure bo amaté benen yere rek su ko defé nga ñew jox mako néna nak lélé koko day dem doko gisati koko day dem doko gisati wa la gënon day moy nga baña sekk ak nit lolu ko xass ba jaay bu xass ba dem jaay ma jeex na bu ñewate nga nuko man ka duma ko jël bu dé da nga bëgg jëndaan nak man nga xaar ba sa yo fi jaaraté rek su ko defé so gisé lo bëgg nga fay ma jaay la wala bok lam lay jox féké yere ba dalokay mayat mo wax la ni la dalokay may waye ko njaay mom jeexna amul luñuy delusi wat mu diko nga diko joxat leral lolu wurt am su boba nak lolu kon leunt amul ci njaay nga ko ab yere ñewna xeyra delo lako xeyna may lako koku lolu mom leer na koku boko gisatut amul problème alal jang ko jaay rek ya ko mom ndax da ngeena jaayat mi non kon bu ñewé wala bok mu ñew nga gantal ko ne ko mu moko jël mu yel ab yerem fu xam jëm heure bu amati bëgge da jënd ñew jënt la mo gëna woon ngay digënté ak mom lo xamné man na am duñu war ngay gaddu akam téw nak nit ki bo yoré alalam té mëna do ko gis dang koy man ko saraxé yéné ko yol ba donté ak donté tubab la donté du julit sax benen bi mbokk mi lajit néna lég légit nimuy démé moy lan moy lélé day ñew di jënd ci yow dara néna li lu muy jar misal dal li lu muy jar wala montre bi lu muy jar néna so défé mom modou bi né tubab bi 30 euros ci misal neena su ko def tubab bi mom du deg lolu du deg 30 tubab bi de 40 lay japp day japp ne waji dana ko 40 su ko def tubab bi koy jox 50 euros ne ko delo ma 10 euros wa señ bi la salaj bi nak wax deug yalla mom laju jobel la laj bi yow sa xam nga tontali ndax buñ la lajone ne la yow bula lolu no bëgg ñu jëfëlante ak yow manana yow bu fekkone da nga dem di jënd dara ñu wax la ak ñeuk yow nak déggo ko nga japp né ñeuk gëna kawé lañ la wax no bëgg ñu yëfënde ak yow bo sañon waji lu mo ki lay jaay nu wara def lan moy ak maam ko suba yow am nga tontu li bo dama ci bitik ba di jënd luy jaar 3000 wa yow déggo ko nga japp né 4000 la wax est ce da nga bëgg waji rek far la jaay ci 4000 non wala da nga bëgg waji ni la dédé man kat waxuma la won 4000 3000 la wax lol tontu li moy da ngay bëgg mo xala la am kon nak lol tontu li leer na lañ wax deug yalla da lu baxul lu ju ak njubadi mom ñepp xamna kuna xamna ne ki nga wax 3000 bam leer nañ bu juume japp 4000 yow kay dag na ko man waxuma lon 4000 3000 la wax waye bu li ñu boxoñ xaaliss bi rek daal di yobale la na mom momako jox dedet yow ya ko wax ak njeggu leer nañ mom da deg ta bu ron yabit non ngay bëgg ko jëfëlante ak yow da ngay bëgg jaay kat bi na la dedet yow de señ bi da ga jom man waxuma lon li nangam la wax lol nak moy ak jup kon de len nañuy jëflante ak nit ñi li nga xamne bu doon ñun dañuy bëgg ku jëflante ak non wala wallahu a'lam.